kumari sa lumahura. Mahiyakin na matatalura. Kasi kumari kumari sa nara. Kung wala pili lang na po rara. Nasa kanilang kagaligay. Jay, jay, jay.

Pakay ko lamang na ikay pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!